0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras sa Pilipinas, 4 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igala sa kamayo nga bunda ganin yung tanan. Welcome nga ni sa inyo nga dulumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service. Adlong Lunes karon na pet sa 28 ng buwan sa Setyembre 2026. Kini si dinig 43 sa John Andrew Tabugok. Managuban kita nga ni sa atong dulumanon. Hangtod na sa isa karong nga bundag. Majong bundag nga kanin yung tanan. Ining nga mga tanga in simultaneous sa broadcast na kinakaroon nga nasa ato mga sister stations, ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Kumusta ang ato mga silingan dihang Dabita? Siyempre din sa Kinapawan na City, ang atong panahon, bugnaw-bugnaw biha, kiniuwan na kagabi ino. Samtang kumusta usap ka ang pipila kabahin din nga bahina sa Mindanao? Sa mga saulog silang adlaw na tawhan karong adlaw malipayong selebrasyon nga naka ninyo. O sa mga saulog usaba sa ilahang mga okasyon na adunay mga anniversary. Malipayong selebrasyon nga naka ninyo. O siyempre ang kapiestahan usab diay. Igala dayon gani sa inyong dulumanon. O unya sa pagligid nining atong dulumanon karong buntaga atang ang mga detalye ining atong mga headlines sa karong buntag. Sa atong mga kaigsunang mag-uuma dahil karon una dahil ato ang pagdamyawon o atong mga silingan dahil dabita sa may area sa Maramag. Papaingon din ha sa may kuwan ha, sa may pangantukan, maadyong buntag. Limpyo o sinaw atong signal da dihang dabita. Maadyong buntag nga na sa atong mga silingan din hang bahina sa may area sa Bukidnon. Igala, dayon ganyan sa inyong tulumanon. Siyempre, malimtan dayon na to ang atuang kuwanda diha. Kini nga mga silingan sab din hanga bahina sa may area sang Banisilan. Maadyo nga buntag. Di na sa may baryo sa Lama. Maadyo nga buntag nga nasa itong mga kahigalaan dihang Dabita. Igala, dayon ganyan sa inyong tulumanon. Sa atong mga headlines sa karong buntaga. Uy, usa ka miyembro sa PNP. Patay, human ang shooting incident. Natala din hanga Dabita sa may Carmen Cotabato. Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntaga. At ang ninyo unya sa pagpadayon ining atong programa sa atong balitang probinsyal, PRC Barm Satellite Office formal nang giablihan dito sa Cotabato City. Uy, development kini. Samtang sunod, giniklarang ana-ana sa stable internal peace and security condition. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag, 18.6 million peso nga balor sa marijuana na bisto sa naiya. Tulo ka Pinoy, arestado. Samtang laing 6.8 million peso nga balor sa shabu. Pero tindaghan na pagkudain nino. Nasabat dito sa may Pasig, bypass sa Operation Ginpanagayon, high value individual arestado. Samtang siyempre, apil nato sa itong mga headlines karon na nag-bunye na karon, nag-lipay na karon ang atong mga barangay na SK officials sa human nga mapirmahin na gyod ang gining postponement sa barangay SK election sa 2026. Headlines. Samtang sa atong balitang international karong buntag 12, patay sa suicide bombing sa northwestern na Pakistan o grabing baho gikan sa mga biktima sa Nepal flash flood. Mia grabe dito nga dapita sa dapit din nahitabo kining maong kalamidad. Headline. Mga detalye ini mga headlines sa pagligid ining atong tulumanon. Humanabang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Mulay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City.

0: ang marijuana nga dunay estimate value nga 18.6 million pesos. Sigon sa ginpanagayon nga operasyon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, dungan ang Philippine Drug Enforcement Agency o gaang uban pang ahensya. Sumatotala, unom ka bagahing unod ang marijuana kosh ang nakumpiska sa mga otoridad kung asa nakasulod gini sa self sealing foil pouches sa oga vacuum sealed transparent plastic bags. Sigon sa investigasyon, gikan ang tulo ka mga suspect sa Bangkok, Thailand, bag-o gini naharangan ha sa terminal. Nakatagda usab nga isa lang ang nasangpit nga ebidensya nga na sa dokumentasyon o forensic examination. Alas 5.18 ang atong oras, ginatayang anaa sa 6.8 million peso usab nga balor sa ginarudahang shabu ang nakumpiska sa mga otoridad sa saka bypass operation dito sa Kanyogan, Pasig City ni atong Sabado. Arestado sa Pasig PNP ang usa ka 22 anyos nga lalaking matod pa high value individual human kini nga nadakpan og nakuhaan sa saka kilo nga matod pa ginabawal nga droga nga gisulod nga nasa Ziploc bags. Nakumpiska usab gikan sa suspect ang pipila ka paraphernalia lakip na ang tulo ka usa ka libo nga gigamit isip bypass sa money usa ka green sling bag, driver's license sa suspect og usa ka digital weighing scale og motor nga gigamit niini. Na turn over na sa mga otoridad ang mga nasangpit nga ebidensya lakip na ang ginadudahang droga sa Station Drug Enforcement Unit alang sa drug testing og forensic laboratory examinations. Alas 5.19 ang atong oras. Kasado na karong adlaw ang taas singil sa pamahasahe sa mga pampubliko nga sakyanan dito sa kauluhan. Samtang ginasulong ang sa transport groups nga manibela o piston ang ilang nakaplanong protesta tungkol sa padayong pagsirit sa presyo sa produktong petrolyo. Ilaon sa aprobadong bagong singil, sigon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, gikan 13 mamahimo ng 14 ang minimum nga pamasahe sa mga ordinaryong jeepney kada 4 ka kilometro. Samtang ang pamasahe usaba sa matagam musunod nga kilometro ang mutaas sa 2 pesos. Samtang alang usab sa modern public utility jeepney, mamahimo ng 17 ang minimum nga pasahe nga adunay duga nga 2.40 sa matag musunod nga kilometro. Magtaas usab ang singil sa pamahasahe sa city bus, sa mamahimong 15 na ang minimum nga pamasahe alang sa unang 5 ka kilometro. Samtang adunay duga nga 2.49 sa musunod nga kilometro. Sa mga aircon bus usab, mutaas na sa 18 pesos ang minimum nga pamasahe o ganunay 3 nga dugang sa mataga musunod nga kilometro. Samtang sa provincial buses usab, mutaas sa 203 ang mataga pamasahe sa musunod nga mga kilometro. Nagdepende sa matang sa bus. Samtang magdugang usab sa 2.60 pesos sa hangtod 3 pesos ang pamasahe sa UV Express sa musunod nga mga kilometro. Alas 5.21 ang atong oras. Padayon ganong ginatutukan sa Philippine Coast Guard ang search and rescue operations alang sa 8 ka mga paserong nawala human ang insidente nga gikilambigitan sa MV June Aster sa kadagatan sa Corona, Palawan. Gikan na sa palibot sa Kalanhayuan Island, hangtod sa Haduol nga baybayon, nagpaligayon og halapad nga pagpangita ang mga tinunan sa Coast Guard Palawan gamit ang patrol vessel, rubber boats o uban pang mga gamit. Lagip sa operasyon na ang Maritime Shoreline Patrol samtang nagbuhi usab silag mga drone aron nga masusi gikan sa kawanangan ang mga posibleng lugar nga pwedeng adtuan sa search team. Alas 5.21 Philippine Standard Time. Wa gayud gikonsidera sa gobyerno ang bisan unsang military action taliwala sa padayong aggression karon sa China nga nasa West Philippine Sea. So, sa kapamahayag hitagag doon ni National Defense Secretary Gilbert Godo Teodoro Jr. nga anaasa side sa China ang kinadibok ang responsibilidad aron likayan ang bisan unsang tensyon o ingon man bingkil. Tungod matod pa sa kasamtangang posisyon niini isip pa walay katungod. Bisan nga way ginasuportahan nga naratibo nganha sa ilang claims. Kaya lumang baguhay lamang subling giharang sa mga barko sa China ang mga sakyanang dagat sa Pilipinas nga nagtumong maghatod og supply alang sa mga sundaong nakabantay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa pika sa bahin, gitataw ni Teodoro nga dili mabutang sa threshold o utlanan ang nasud sa mga lakang ni initaliwala sa ginailugan karon nga teritoryo.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas sa 23 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Higala sa anong pagbalik mga balitang probinsyal.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko wala napahak na ni wala tabuan buhok ka na kinalutang ganyan niya napahak mato yung butangan na to Yaki nanupo si Chiyo lama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa higala, alas 5:26 sa Philippine Standard Time. Oy, sugdi ang adlaw ha sa adunay kapiskay. Pagkopi, Yaki 3-in-1, lami, humot og swak nga na sa imong unang paghigop.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Simultaneous sa broadcast, gihapon kita karon nga na sa atong mga sister stations ang Joy FM Apanggil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: At usap nga ginahulat ang ilang signal aron na mulabay ka na ito gabang nga pinakaulahing katikarag mga development na din ha sa nasangpit nga mga probinsya ga rehiyon. Atong sayron unya ka na sa atong pagbadayon ganing sa atong tulumanon o ganhi sa atong mga balitang probinsyal. Gikan na sa lain-lain nga mga bahin dinhing islaha sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa laray sa atong mga balitang probinsyal garong buntaga, unahan na pag lakbit garon o pagigasayod nga na sa mga balita dito nga dapita sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Kapin 15 milyones ka pesos nga standard drug drugs sa ang nasakmit sa kapulisan atol sa Baybas operation. Dako ano, 15 million pesos sa Baybas operation nga ginpadagayon dito sa Butuan City alas 3:14. Ang atak na sa kadlawon ni adtong Setyembre 26 gipahigayon ang operasyon sa Behave Lodge sa Brook 1 Barangay Bangkasi Butuan City nga gipangluhan sa Regional Drug Enforcement Unit 13 uban ang DEU Butuan City Police Station ug Butuan City Police Station 3. Tulo ka mga suspect nga giila sa kapulisan nga high value individuals ang nasikpaw. Giila ang mga dinakpan nga sila Gualberto 48 anyos Minyo Garmolupyo sa Brook 5 Barangay Balsilisa RTR Agusan del Norte, Danray, 32 anyos, lalaki kini, o gadunay live-in partner Mulupyo sa Broxete, Barangay Tolosa, Kabadbaran City, o Rowena, 27 anyos, babae nga way trabaho, ga Mulupyo sa Barangay Doongan sa Butuan City. Nasakmit gikan sa operasyon ang 13 ka sachet sa ginatuang shabu, nga adunay kinadibok ang timbang 2,252 grams, nga adunay standard drug price nga 15.3 million na pesos. Nakuhasab ang duha ka tinuod nga 1,000 na bill, 68 ka bundle money nga illegal drug paraphernalia o guban pang non-drug items. Sa mga suspect ang anana karon sa kustudiya sa PNP.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong bundag didtong bahina sa may area sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Usa ka kanhing instructor sa Regional Operations Command sa Far South Mindanao Region kon ROC FSMR sa CBP NPA NDF ang mibalik nga na sa bakan sa gobyerno human po sila sa iyang kaugalingong mga kauban sa Tagum City ni adtong September 19. Gilang si alias Love o alias Tikong o Yasi ang nagserbi usab isip medic sa maong grupo. Human ang insidente, nangayo siya og tabang sa South Cotabato Provincial Government alang sa pagtambal og seguridad. Mato sa maong individual nga nakadesisyon siyang mubiya tungod sa hulga sa iyang kinabuhi kalisod sa pagtago-tago nga nasa bungtod og tinguha nga magkinabuhi og malinawon ilabi na nga mabdo sa kini. Gipasalig usab sa 603 Infantry Brigade Acting Commander nga si Colonel Glenn Loreto Caballero nga andam ang gobyernong mutabang sa mga rebelde nga gustong mubiya nganha sa armadong pakigbisog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras. Sa nanabas sa linya ang atong mga kaubanan karon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal didtong bahina gihapon sa may Northern Mindanao, nagpaalim karon sa bay tambalanan ang 33 anyos nga lalaki human kining gitiro sa wa mailing suspect didto sa Sayre Highway Purok 12, Barangay Dulugon, Maramaga, Bugidnon, gabi ini adtong adlong Sabado. Subay sa report sa PNP, nakaplagan sa crime scene ang pipila ka basyo sa bala sa 5.56 mm nga kalibre sa armas. Pagkahuman sa pagpamusil, paspas nga miipsot kining mga suspect sa kaya sa usa ka sakyanan og nakita ang kining giabandona na dito sa Purok 7 Barangay Butong Quezon Bukidnon nga aduna nay agig bala sa tuong bahina nini. Gida ang biktima pinaagi sa Barangay Butong Rescue ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag alang sa medical nga pagtambal. Padayon karang imbestigasyon sa Maramag Municipal Police Station samtang giaktibar ang offline shield sa kabulisan aron matultulan og madakpan ang responsable sa maong krimen.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras. O yan na sa linya ang atong mga kaubanan. 625,000 pesos nga ginatuo ang ore minerals na harang sa checkpoint dito sa SND. Sayron na to ang detalye nini. Ana sa linya si Renzo Marino, gikan Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Submit o nakuha sa kapulisan ang usa ka 125 kasako nga gituho ang ore minerals nga kantidad kini og kapin sa 125 mil ka pesos ato sa ilang gipahigayon na checkpoint dito sa Purok 3 Barangay Mamagum Sultanaga di Mapuro probinsya sa Lanao del Norte September 27, 2025 sa Nasdo si Jess ang tagtang sa kadlawon kapin kung kulang nga matod pagi para sa mga sakop sa Sikan PMMC Mobile Force Company o 51st Mechanized Company ang usa ka dump truck kung usa giimo paggamit dini og improvised plate number. Ato sa inspeksyon na diskubrihan sulod sa truck ang 125 kasako nga gituho ang mga ore minerals nga dunay gibukaton nga mukabat sa 6.25 metric tons. Gidala matod pa sa SND Municipal Police Station ang 32 anyos nga driver o ang tulo ka kauban alang sa dokumentasyon o tukmang disposasyon. Ang truck ng mga minerals nagpabilin sa kustodiya sa Sikan PMFC samtang nagpaabot sa examination sa Mines and Geoscience Bureau Region 10 aron matino ang matang o legalidad sa mga materyales. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang June Sumalino o Renza Sumalino gagikan na din ang bahina sa maya area sa Panggal Bay. Samtang dugang tuling sa ato nga mga taho karong bundagi suspende sa Department of Labor and Employment Condole Caraga ang trabaho sugod alauna sa hapon na karong adlaw. Agi sa paghahatag og importansya sa kainang pamilya, mahalaga day. Kining tunga sa adlaw nga suspensyon sa trabaho na isubay sa Memorandum Circular No. 136 Series of 2026 sa gikan sa buhatan sa Presidente. Isip kabahin sa pagsaulog sa National Family Week, mo balik ang regular nga operasyon sa buhatan na Martes na. Gihangyo o gidasig usab ang maong kamanduan na nganha sa ubang sangay sa gobyerno, mga independent commission o mga pribadong sektor nga mo suspende sa ilang trabaho. Kiniaro na mahatagan ang tanang pamilyang Filipinhon o igong higayon sa pagsaulog sa ika-34th nga National Family Week o kapag gahin sa bulawanong panahon o ba ng ilang mga minahal sa kinabuhi.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang Wuyon Hospital sa lungsod nakadawat o tambal gikan sa PCA. Sa iron tang detalye nini, ana sa linya gikan Joy FM, Davao Oriental. Si Kaubang Arwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
11: Nakadawat o mga tambal ang Wuyon Hospital sa lungsod sa Baganga gikan sa Philippine Coconut Authority o PCA isip suporta sa padayon nga paghatag og serbisyong panglawas sa mga residente. Gipanguluhan ni Mayor Laritaya ang pagdawat sa donasyon. Kauban na sila Jovi T. Alayon, Regional Manager 3 o Grace S. Orilla, POO 4 sa PCA. Gilauman nga makatabang ang mga tambal sa pagtagbo sa panginahanglan sa mga pasyente o sa pagpalig-on sa supply sa medisina sa mga ospital. Ang maong inisyatiba, nagpakita usab sa pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno aron masuportahan ang mga health facility o mapalambo ang serbisyong panglawas alang sa katauhan sa lungsod sa Baganga. Gikan rin sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Kaubang Erwin Umadhay, gikan na dinhang dapita sa may area sa Davao Oriental. Alas 5.35 ang atong oras alang sa piskay o aktibong bata hapag kidiyaki vitamins nga adunay korela. Dungan ang tamang pagkaon o healthy lifestyle sa adaw-adaw siguradong piskay gayod ang imong bata. Balik kita, human lamang ini.
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantog ka rin.
14: Gana po?
13: Eh, morobi naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang
13: tiil. Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, kulyo ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
15: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
15: 7-in-1.
14: Tapos po?
15: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.37 ang atong oras sa lalaki sikpaw sa Bypass Operation sa Katiel. Sa iron tang detalye, sa linya naka-standby ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
11: Nanagpanong sa kalalaki human sa gipahigayong illegal drug Bypass Operation sa mga personahe sa Katiel Municipal Police Station kauman ang PDEO-SOT-DOPPO, PIO-DPPO, First DOPMFC, 1103rd Maneuver Company sa RMFB 11 o RPSB Cluster 4 uban sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa Sitio Tawid, Barangay Taytayan, Katiil, Davao Oriental alas 9.45 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias Jojo, 50 anyos residente sa Barangay San Miguel sa maong lungsod. Matod sa kapulisan, nakuha gikan sa dinakpan ang upat ka heat sealed plastic sachet nga gituuhang shabu nga mukabat sa 0.3 grams nga dunay gibanabanang street value nga 2,040 pesos o 500 pesos nga bypass money. Ang suspect anana karon sa kustudiya sa Katiil Municipal Police Station o matubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay, gikan Joy FM, Davao Oriental, samtang nakabato na og supply sa kuryente ang mga panimalay. Uy, maayo ni. Sa sitio Bakakaana, Upper Badjang, San Miguel, Surigao del Sur, human nga napatuman ang dugay ng ginahuwat nga proyekto ubo sa sitio Electrification Program nga gipondohan sa National Government, pinaagi sa National Electrification Administration o ingon man ginapatuman sa Surigao del Sur Electric Cooperative. Pinaagi sa mga programa, napadangat ang serbisyo sa kuryente nga sa mga panimay nga dugay ng gahuwat mga masudlan sa elektrisidad. Gipasaugda nga pag-abot sa kuryente sa sitio Bakakaan, dili lamang nagpasabot sa pagpasiga sa mga suga sa panimay, apan naghatag usab kini og dugang oportunidad alang sa mga mulupyo sa dapit.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang balikan ta ang dugang mga taho ditong lapita sa may area sa Northern Mindanao. Gipangita karon sa kabulisan sa Valencia City ang 48-anyos nga lalaki human kining giluba sa makaduhang higayon sa iyang kainom dito sa Purok 17A, Barangay Poblasyon Valencia City. Sigon sa report, ngadto sa regional office sa PNP, nag-inom ang 49-anyos nga biktima ug ang suspect sa diyang nagkalalis kini samtang parehong hubog. Misang pod sa Sukmagay, ang maong lalis sa tungod sa nagabunot og kutsilyo ang suspect og dunggab gayon ang biktima sa iyang likod. Dali nga gida ngadto sa bahay tambalanan ang maong biktima ug luwas kini karon gikan sa peligro. Samtang parain pang ginapangita karon ang suspect nga miipsot og mikaril pagdagan huban ang maong krimen.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nagpaalim sa karon sa bahay tambalanan ang 33-anyos nga lalaki human kining gitiro sa wa mailing suspect didto nga dapita sa may dulugo na Bugidnon. Sa karon padayon pa usab ang imbestigasyon sa PNP kalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang 38-anyos nga lalaki na sikpaw sa bypass operation sa munisipyo sang Tubod, Lanao del Norte. Sa iron tang detalye ni gikan Joy FM Pangil Bay, at nasa linya si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
10: Pagkakpan sa kapulisan ng usap kasuspitsado ng 38-anyos nga lalaki at sa gipahigayong drug bypass operation dito sa Purok 3, Barangay Malingaw, Tubod, Lanao del Norte. Ipahigayan ang operasyon sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Tubod Municipal Police Station sa pakikoordinar usab sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 10. Nadakpan ang suspek human na palitan kini sa pursuer buyer o usaka putos nga gituho ang shabu. Sa pag-body search nini ang suspek, nakuhaan pagikan kaniya ang duha ka putos nga adunay sulod nga giduduhang shabu isip dugang ebidensya. Ang nakumpiskan gituho ang shabu adunay kitibuk-an nga gibugaton nga 0.82 grams o gibanabanan ang kantidad ini nga kapin 5,500 kapesos. Karon anana sa kustodiya sa Tubod Municipal Police Station ang suspek o giandam na ang kaso ipasaka bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Daghang salamat sa kaubang Renzo Malinog, gikan na dinhang bahina sa may Joy FM Pangil Bay. O pagtamyaw sa atong mga tagapalamati dihang dapita sa may area sa Pangil Bay, maadyong buntag ninyo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Sa dugang dudling sa atong mga taho karong buntaga gikan na area sang Davao, nagpahigay ng Department of Labor and Employment Condole 11 Davao del Sur Field Office og Information and Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination sa Municipal Gymnasium sa magsaysay Davao del Sur. Gipangunahan kini ni Provincial Director Leo Ariel Pepito ang kalihukan na uban sa mga partner agencies ug stakeholders diin nagipasiugda ang pagpanalipod sa mga bata batok sa child labor o paghatag og suporta sa ilang pamilya. Lagip sa mga kalihukan ang video testimonial sa kanhing profile the child laborer, pagpirma sa pledge of commitment sa mga stakeholders sa diskusyon og responsibilidad og proteksyon sa mga bata og ginikanan og awarding certificates. Sa nagapadayon usab sa hapon ang service caravan alang sa child laborers og ilang mga ginikanan nga naglakip sa medical mission na haircut, manicure og pedicure, back massage, magic show, pagkaon o gift giving.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras, samtang sikpaw ang duha ka individual tungod sa aligasyong pagapangilad o estafa sa barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Gila ang mga dinakpan nga mao si Ani o si Loloy. Matod pa sa inisyal nga investigasyon, nagpaila ang druha nga sekretarya o representante o tagiya sa lokal nga tindahan o nakiktransaksyon sa mga customer o nangulek taghalin sa tindahan nga wala na hibalo o nagtugot ang ilang amo. Misulay matod pa og ikiyas ang duruha human ang maong transaksyon apan gigukod sila sa mga responding personnel sa Kapalong Municipal Police Station. Hinungdan nga sila ang nangadakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras. Live usab kita karon nga madunggan na og makitaan nga pinaagi sa atoang social media account. Pangita alamang ninyo ang Joy FM 102.3 sa Facebook platform. Samtang dugang tudling dito sa may area sang Dabao, kabsan sa kinabuhi ang 66 anyos nga lalaki human kining gitigbas patay sa iyang silingan atol sa panagdalay sa Purok 28-C, Kawayanan, Barangay Madaom, Tagum City. Gabi ini adong adlaw nga Sabado, sigon sa report nga ang biktima mao si alias sa Nonoy, samtang ang suspect mao si alias sa Daday, 55 anyos. Subay sa investigasyon, gikan sa panagtapok sa ilang silingan ang suspect og mipadong sa bahay sa biktima asa naglalis ang duruha tungod sa matod pa nauna nga panagbingkil. Dugang pa nga gitigba sa suspect ang biktima sa nagkalainlaing parte sa lawas gamit ang sundang. Nasikpaw sab dayon ang suspect sa mga pulis nga meresponde sa maong dapit og na-recover sab ang hinagiban nga gigamit ni ining maong suspect. Pitsado.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag gikan sa may area sang Dabao, luksuhan ta karon ang mga hitabo dinhing bahina sa may area usab sang bar.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Formal na ang giablihan ng bagong Professional Regulation Commission kung BRC Barm Satellite Office sa City Mall, Cotabato City. Gipanigay ng inauguration ceremony alas 9 sa buntag nga gitambungan sa mga opisyal sa PRC Central o Regional Offices ingon man mga tinunaan gikan sa Bangsamoro Government. Tumong sa maong satellite office nga mapaduol og mapapaspas ang serbisyo sa PRC alang sa mga professional o board exam applicants sa maong rehiyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras, samtang pormal nang gideklara nga anaa sa stable internal peace and security kun SIPS condition ang lalawigan sang Sulu. Gipangunahan ang seremonya nga gitambungan sa Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dungan si Sulu Governor Toto Tan II ug Vice Governor Abdul Sakur Tan. Lagip sa ginpadigayon ang formal nga deklarasyon sa SIPS sa pagpirma sa Memorandum of Agreement, mga mensahe gikan sa national local leaders ug pagpakita sa mga nakumpiskang armas sa aduna usay symbolic release sa Kalapate ug pledge of commitment gikan sa mga stakeholders.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Angol ang 30 anyos nga siya Dumasingkil Ayunan Jr. alias Debbie Datsa human kining gitiro sa duha ka mga armadong lalaki sakay sa motorsiklo dito sa Tunggol Bridge National Highway Barangay Layoga Pagalungan Maguindanao del Sur kagabi. Sigon sa PNP nga gipadayon sa biktima ang multicab samtang dungan ang iyang pamilya diyang kalit lamang kining gidigitan sa running and tandem o gitiro ang biktima dayon gidagan sa bahay tambalanan sa Ayunan human nga nakabaton kinigsamad sa lawas samtang padayon karon ang Lungsod Operation o Investigasyon sa PNP.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, gikan na dito nga bahina gihapon na sa may area sang Barma Region. Duha ka lalaki ang nabugto ang kinabuhi human matod pang gipamusil sa wa mailhing mga sospek, no, samtang sakay kini sa payong-payong sa sitio Canten na Barangay Pembalakan, mama sa Pano, Maguindanao del Sur. Subay sa impormasyon na nagsakay ang druwa sa payong-payong diyang kalit lamang kining gipang tiro sa sospek. Samtang karon padayon pa ang investigasyon sa PNP kilang bigit sa maong insidente aron masigpog mailhan ang mga sospetsado.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras, samtang dinhing bahina sa Region 12.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Swerte nga wa mapagan ang 28 anyos nga lalaki human kining gitiro sa 43 anyos nga suspect sa barangay Poblasyon 2P South Garabato ni atong nakalabay nga adlaw. Subay sa report sa PNP, naitabo ang insidente bandang alas 8:10 sa gabi dito sa barangay road sa Puroka 9A. Sigun sa PNP, giparada sa biglima ang iyang gimanahong motorsiklo dihang giduol kini sa suspect og mibunlot sa iyang pusil og ipabuthan kini maong biglima. Bisa nini wa maangol kini maong biglima sa maong insidente. Alas 8:15 sa gabi diha madawat ang sumbong sa PNP, hinungdan nga dayon usab nga miresponde ang kapulisan na aresto gayod ang maong sospetsado.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 Philippine Standard Time. Kadto ang kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Dungan ang atong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Igala sa atong pagbalik mga balitang lokal, atong iyagyag ganinyo human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom.
16: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
17: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
16: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
17: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
16: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
18: Ah nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
19: Ngano di ay pre?
18: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
19: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
18: Alangan pre, anga lagi.
19: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
18: Ganado capsule pre.
19: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
18: Ganado Capsule.
16: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Atong dawaton gining taho gigan sa atong kauban na ganiya pa rin naka-standby din ang dapita sa may Mega Market ning Dakbayan sa Kilapawan. Ang market report ni Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
20: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tamban 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna berry 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-500-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nukos ng gamay 180-220 kada kilo, pusit ng dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 230-250 kada kilo. Ugmaw ka na ang mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaungikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Junior Rappi. Garon sa ironta ang mga report sa pag development gigikan sa may Pipalma area. Ana usab naka-standby ang atong kauban. Maabti kong kaubang si kaubang June Villasoto gikan sa may Pipalma area.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
21: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinggan.
3: mahigit sa 2,000 mga runners na sa iba't ibang munisipyo ng North Cotabato at Special Geographic ng nag-iisa sa 5-kilometer fun run ng lokal na pamahala ng Piqueta. Ito'y bahagi ng kanilang pagdiriwang na 77th founding anniversary. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng temang Piquet at 77, United in Diversity, One in Direction, na nagtipon o nagbigay daan sa pagtitipon ng mga kalahok mula sa iba't ibang sektor at komunidad. Kasabay nito ay sinagawa rin ang Zumba sa pagtaguyod na aktibong pamumuhay at pagkikilahok ng komunidad sa mga gawaing pangkalusugan at pampalakasan. Sa open mail division, nanguna si Mariko Satiniga na ng President Roarsa na sinundan ni George Dutolio ng Kabakan at Clinton Robia ng Arakan. Sa open female division naman, nanguna si Irizaline Umal ng South Cotabato, Yashiva Daligdig ng Kinapawan at Lady Delia Monte.
0: Ikaw bang June? Nawala ang signal ni ikaw bang June Villasoto, ano? Nihinay ang signal.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: At wala mga sulayang makabalik nga sa atong linya, ano? Si ikaw bang June Villasoto, mihinay ang signal sa atong kauban dito nga dapit.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, sa ating mga sa National Government, usabang mahatagan gayod o mapakusog ang pinabuhi nganha sa mga pamilya katambayayong ang DSWD sa pagpatuman ining Sustainable Livelihood Program sa nasod kun asa gituman gini sa DSWD Field Office sa 12 pinaagi kang Regional Director Loreto Cabaya Jr. Ilawom sa maong programa ana ay 388,000 nga hito production project ang nahatag nga sa Bagumbayan Agua Logic SLP Association sa Barangay Tambak Tulunan og 300,000 pesos nga bottled chicken pastil and banana wrap rice pastil production project alang sa West Patadon kapamagayo na SLP Association sa Matalam. Formal kini nga gihatag kagahapong adlaw ngana sa mga recipient niining maong proyekto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang nagpadayag og suporta alang sa ginpadayag nga Youth Choice Drug-Free Life Engagement Program nga giorganisa sa Department of Interior and Local Government ang Provincial Government pinaagi kang Governor Emilio Mendoza sa gihimong aktibidad dito sa may Kabakan nga gitambungan sa usa gatos kay mga magdudungha sa Kabakan National High School. Sa usa ka simpleng programa gipapaabot ni SK Federation President Karin Michi De Guzman nga langkob ang kaimportansya sa usa ka hapsay nga disposisyon sa ginabuhi ug paglikay sa ginadiling nga droga ang pupwedeng makaguba gayod nganha sa kaugmaon. Diin gihatag gadot nini ang kaimportansya usaba sa panagiusa o ingon man pagtamod nganha sa balaod.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippines Standard Time samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Din, gila ang Kotelco isip top performer o fiscal discipline awardee sa 2026 FDC Consumers Appreciation nga gihimo dito sa Cagayan de Oro City. Gilang kuban na kining maong pasidungog isip pag-ila sa hapsay o disiplinado nga pagtuman sa Kotelco nga na sa mga kasabutan sa pang-supply sa kuryente ni iningan hagikan sa FDC Misamis Power Corporation nga usa sa mga power supplier sa kooperatiba. Sa mensahe sa pagdawat, gihatagag doon ni Kotelco Director Romeo Torres nga ang pag-ila ang dili lamang alang sa performance sa maong kooperatiba kundi gasalamin usaba sa ligong pakigatambayayong sa FDC o paghatag nga na sa maayong serbisyo sa kuryente sa mismong komunidad. Ginahalad sa Kotelco ang maong pasinungog sa mga board of directors, management o empleyado sa kooperatiba nga padayong nagapaningkamot aron mapaayo ang performance o paghatod niining serbisyo. Nagpaabot sa usab og pasalamat ang Kotelco sa FDC sa padayong pagsalig, kooperasyon o suporta samtang gipapaligo ng commitment nga mapabilin ang maayong paghatod og serbisyo nga na sa mismong komunidad. komunidad.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ya shot ang atong oras Philippine Standard Time. Mas gipadali na matulpa alang sa mga biyahedor o commuters ang pagsakay sa tricycle nga magbiyahe papaingon sa lain-laing mga baryo dinhi sa Kinabawan City human nga gibalhin ang ilang terminal sa Kinabawan City Old Terminal. Makaplagan karon ang sangpit nga terminal sa tricycle nga gabiyahe papaingon sa lain-laing bahin sa lungsod naka sentro kini sa Kinabawan ugma sa duol nga mga nagunang establishmento. Sigon sa City Information Office, nasa kapin kung kulang 20 ka mga Tricycle Drivers Association ang miyembro ni ini ang gabiyahe na karon din ha sa mismong terminal. May kapin na 1,000 tricycle usab ang nakaandam nga maghatod sa mga pasahero. Sa bagong lokasyon, mas mapasayon gayod ang pagsakay sa mga commuter.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Alang sa atong police report karong buntaga. Alang sa atong police report karong buntaga. Tahogikan na sa hawanan sa PNP. Bugto ang kinabuhi sa usa ka miyembro sa PNP. Human na matubagi tiro kini sa wamiling suspect sa sitio Rabiran, Barangay General Luna, Carmen na Cotabato. Giila ang bidima nga si Patrolman na Faisal Buwisa na Alang. Miyembro kini sa 14th OFIFA Maneuver Force Company sa Regional Mobile Force Battalion 14-A SGA Barm. Subay sa report sa Carmen Municipal Police Station, nagpaligayon og patrol operation ang kapulisan sa dapit. Dihang makita ng usa ka lalaki nga nagabuyod gilid sa kalsada nga adunay sa madsao dahil nga gidagan sa kapulisan ang bigdima sa bahay tambalanan apan gideklara siyang dead on arrival. Laki pa si Alang sa MILF MNLF Kota Himagsika Batch 2. Padayon pa ang makunting imbestigasyon kalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:59 na ang atong oras sa higala, kanto ang kinadibukang laray sa atong balitaan. Karong unang hunat sa programang Tinig ng Bayan, karong adlaw nga Lunes sa 28 ning buwan sa Setyembre tuig 2026. Dan salamat sa iyong pag-uban ganin sa atong dulumanon sa atong mga kaubanan. Gikan din na sa may Joy FM Pangel Bay o Joy FM at sa may Davao Oriental. O ginuman din sa Kidapawan City, Provincia sa Cotabato. Sa tanangan na itong mga tagapalamati ini nga mga takna karon. Ingunman ganin sa online ha. Dan salamat sa inyong pagpalamati ganin sa atong dulumanon karong mga takna. Kilom-kilom, kumusta ba ang kawanangan dinis Dakbayan sa Kinabawan? Kumusta usab sa inyo din ha? Murag mapanganuro ng atong kawanangan ining mga takna karon. Madyo nga buntag usab di ay sa atong mga barangay leaders. Oy, kay Kapitan, kay Kagawad, maadyo nga buntag, kumusta ang gibati ining mga takna karon? No? So, postponed ang eleksyon, ano? Karong tuig 2026 o so 2028 gi-move sa atong national government. Imputo alas 6 na ang atong oras sa higala. Dengan salamat sa atong pagpanag-uban ganin sa atong dulumanon. Hangtod ug mga adlaw, subli kita managuban magdungganay ganin sa atong dulumanon ganin sa Joy FM. Gikan din sa Joy FM Kinabawan, kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
21: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong naman ko mga wak-wak, kanang pangkuti, nawala ko siya.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 7, Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
4: Sa muka ni mo, love, di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
5: Unsa man na, love?
4: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
5: Na, katulgo na lagi ka.
4: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
5: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
22: Isayos sa ating mga orasan, 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayong buntag mga katinig. Welcome sa ito ang programa, ang atong primetime edition sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, adlaw nga Lunes sa Pitsa 28 sa bulan sa Setyembre. Mga katinig, hapit na po mahuman ang bulan. Paspas kayang panahon. Mga katinig, as usual, Monday, kung si Professor Monbilino pa, ayag yung ginaabangan ang Monday kanunay kay ang Monday. Dunay mga dagko nga mga pasabog. Dito sa kaulahan mga katinig, giasahan, gi-expect ka nga si Davao City Mayor Baste Duterte motestigo liha sa impeachment trial. Mga katinig karong adlaw, magsugod kining implementasyon sa dugang pasahe sa atong mga bus.

0: Mga katinig, dugang, magdugang og plitihan na ang mga bus, mga katinig. Dugay-dugay na kini. Nga gipetition sa mga bus operators and drivers association sa tibuok Pilipinas og daghan na nga mga increases sa presyo sa krudo nga nahitabo apan karon na naaksyonan na gyud ni. While of course nalipay siguro ang pipila ng mga operators o mga drivers yan eh. Definitely. Sigurado, adunay mga commuters nga magbagulbul ni ani. Anyway, mga katinig, nasa linya ang regional director sa LTFRB, si Attorney Pablito Pinigyan, mauning ato ang ikahinabi unsay detalye ni aning affair hike sa ato ang mga bus. Attorney, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan. Attorney? Yes, Attorney?
1: Sir, good morning. Okay. Apo.
0: Nganong dili mo guwas? Yes, Attorney? Attorney?
2: Oh, good morning.
0: Yes, yeah. Dungog na ta ka, Attorney. Attorney, may buntag diha. Salamat sa panahon niyong mong igahin sa Tinig ng Bayan para sa atong mga tigpaminaw sa actually, madungog po kita sa Davao Oriental, sa Pangil Bay, no, sa Misamis Occidental, og sa mga Lanao provinces. Attorney, pwede ni mo mi ma-update mahitungod niya ning pag-approve, no, sa fare hike diha sa mga bus nato nationwide ba ni? Yes, Attorney. Nawala na po si Attorney.
2: Madungog ko nimo?
0: Yeah, okay na, Attorney. Sige daw, Attorney. Please. Yes. Kamagin, Attorney.
2: Patig pa minaw. Madungog na ko diyan. Klaro na.
0: Okay na po. Pero sige lang. Ayusin na to. Yeah. Nadungog din mo akong pangutan na, Attorney?
2: Yes, oh, nadungog rin. Klaro na kayo kadirin sa akong time.
0: Aha, okay. Salamat. So, Attorney, tagaitag detalye ni Ani. Sa atong nasayuran, dugay-dugay na kinimpetisyon for a fair hike sa ato ang mga buses sa nationwide. Pila ang gi-approve ng increase, Attorney?
2: So, pinood na rin, no, na finally, na-approve na ang fair hike petition sa mga pipila ka okay, talaga, operators. Dili lang ni sa bus, apil na sad ang jeepneys, ang UVEs, ang taxi, ang hangta ang kanang TNVS. No? So, multiple and various denominations ang magpasaka sa ilahang mga plitihan sugod karong adlawa. And ang imong particular na pangutana is ang mga busman ROM, di ba?
0: But you are saying na because I thought, Attorney, nga buses lang ni. But since you are saying dili dahil ni, tudlohakop dahil ni, apil dahil mga jeep ani o guban pa, siguro mga ilang putang update na later. Unahon lang ito ang bus, Attorney.
2: Sa bus ROM, depende na sa unsang klase nga bus, no? Ang ordinaryo nga bus, ang ilahang increase is kuan na siya. Di ba kayo nako, 2 piso sa una nga 5 ka kilometro and then ang succeeding nga kilometro is 249.
0: Mas mahal.
2: 2.4 per kilometer.
0: Sige.
2: So somehow ma-kwani kung magkalayo makita gid kung unsay diferensya ani, and then kini nga particular nga forum no pa nga data nga naa ko karon is provisional pa man kay gi-try ra man mo og kulit tong gi-happen sa LTFRB gabi sa Friday man siguro to, or Saturday morning, so wala pa gid ako ni nag-go through kwan in detail, pero ang larohon na nato sa ato ang mga pasahero po nga ang bus, dili sila o ang jeepney, dili sila pwede nga mapasaka kung wala sila'y kopya sa bagong affair matrix.
0: Mm-hmm.
2: No?
0: So excuse me, attorney. Ang baseline nato ani nga data, attorney, umurag increase by 2 pesos from unsay baseline ani, attorney?
2: First 5 kilometers ang 2 pesos.
0: No? Yeah, but before that, unsay base ani? Was it 1 peso to 2 pesos?
2: So ang existing before was 13 pesos.
0: 13. Yeah.
2: Oh, then nahimo na siyang 15.
0: Mm-hmm.
2: And then ang koan, ang provisional increase ra per kilometer is 0.24. Ang so from 2 pesos 25 centavos, nahimo na siyang 2 pesos and 49 centavos.
0: Ah, okay. So ang provisional increase saan na dito sa 2.49.
2: Yes, yes.
0: Mm-hmm. So, attorney, provisional, excuse attorney ha, ato lang sabtunig gamay. When we say provisional,

0: bisitahan is 13 pesos ang first 4 kilometers.
1: Mm-hmm. And then 4. Ang 4 lang, attorney? 4 lang ang sa jeep kasi sa 5 man lang sa bus, di ba?
0: Yes, yes.
1: Aha, okay. Sige, attorney. Go ahead.
0: So, 13 pesos ang first 4 kilometers and then 1 pesos 80 centavos sa succeeding kilometers. So, ang increase ani is 1 peso sa first 4 kilometers and 20 centavos sa succeeding kilometers. So,
1: pero,
0: ang
1: itabo... Kamagana, attorney, 40 centavos? Ang succeeding?
0: 20.
1: At 20. Centavos. Okay, ang increase. Yeah. Yes. So, okay, attorney.
0: So, ang koan, ang mahitabo, ang yahang final na nga fare is 14 pesos sa first 4 kilometers and then 2 pesos every succeeding kilometers.
1: Aha. This is the traditional jeep.
0: Traditional jeep. Sa modernized or sa modern jeep nila to, ang iyon existing ana is 15, ang first 4 kilometers and then 2 pesos 20 centavos sa succeeding.
1: Mm-hmm.
0: So ang mahitabo ana ang increase is 2 pesos sa first 4, so mahimo na siyang 17 and
1: okay.
0: Then 20 centavos yapon sa succeeding kilometers. So mahimo na siyang 2 pesos 40 centavos.
1: Okay. Aha. When was the modern attorney? Unsa ni siya? Unsa classification sa traditional, yung sa pag-differentiate ang traditional nga jeep ngadto sa modern.
0: So, ang usual gid nga timailhan is aircon na ang kuno.
1: Okay.
0: Aircon na ang kining modern.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang tinay usahay nga dili siya, although dili siya aircon, pero Euro 4 compliant na siya or kanang ang tawag ani electric vehicle na siya. That is still considered as a modern unit.
1: Mm-hmm. Okay. So, duha lang ang classification, attorney, for the jeepney?
0: Yes, duha lang ang classification sa jeepney.
1: Mm-hmm. Traditional and modern. What else, attorney, aside sa ano? Of course, we know na kining mga tricycle sa LGU maning level ang ano. But unsa pa ilang classification na to niya giaprubahan ang increase sa amantay train dere pero
0: naa diha sa kuan sa Cotabato province ang kining mga UVs or kining mga van.
1: Mm.
0: No?
1: Ah, oh, tama, van diha yo, daghan dere.
0: So sa vans ang pana sila ang ilang current na fare ana is 2 pesos 40 centavos ang kana first kilometer.
1: Mm-mm. Pila ka kilometer ito?
0: Ay, per kilometer ito. Per kilometer, adik ka.
1: Ang 240.
0: Oh, 240 per kilometer.
1: Mm-hmm.
0: Gidungagan na o 20 centavos
1: na.
0: Per kilometer na increase. So, mayroon na siyang 260.
1: Mm-hmm.
0: That is for the traditional na UVE. Kaya na may mga UVE po nga modern.
1: Mm-hmm.
0: Although, same na siya o naong, no, sa kanang class 3 sa jeepney gyapon na modern. So kato na mga aircon na nga unsay tawag ana kato murag minibus.
1: Mhm.
0: Atong tan-awon. Pero actually tawag nang sa under sa LTFR yan tawag na mo at is not mod minibus but modernized jeepneys or modernized UVEs.
1: Mhm. So pila rate ani attorney sa modernized ano?
0: So modern is ang existing niya is 250 per kilometer na dumagan og 50 centavos per kilometer. So, mahimo na siyang 3 pesos,
1: 3 pesos
0: per kilometer.
1: Mm-hmm. So, attorney mo, ang every kilometer thereafter, mauna ni...
0: mauna na siya. Kay wala man ay kuha
1: na base,
0: UV,
1: ano?
0: Wala man ay kanang moral minimum kay supposedly ang kung ginatoan na, treatment mang ginatoan na niya is point to point para mang ginatoan na sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero, naman na sila ay two stops allowed.
1: Yeah.
0: So, mura na gi sukod, no?
1: Mm-hmm.
0: Dekta. Sa kay wa man pud dili man pud ni mo ma ingon nga na first 4 kilometers lang kay supposedly di man ta mag expect na man na og within first 4 kilometers kay lagyo man na ilang ruta.
1: Mm-hmm.
0: Supposedly.
1: Okay. Attorney, provisional ni siya. Tungod kay anytime it may change, no? Unya daghan na kayo mga series of increases sa atong fuel prices sa may we know kung kanus-an ni siya gi-apply ning ano, nang kanus-an gi-pangayo sa atong mga drivers?
0: Kanus-an gi-apply?
1: When was it ask kano sa gipangayo ni sa ato ang mga drivers and operators.
0: So kining koan, kining sa bus, jeepney, taxi. Taw-taw din yung gipangayo, no? Probably around more than a year ago, at least, no? Sa mga almost 2 years naman ko sa LTFRB, Region 12, and somehow it has already been there, no? Since ni koan ko, nilingkod ko. Na ipangayo na nila ang kining sa jeep, sa UVE o sa PNVS mo ni sila yung mura ni kuan kanang sa tawag na ni request lang recently when they learned before katong na sa iji pagawas pero gilis ni President BBM mo wadil sila appeal.
1: Okay,
0: so mo na nga ni may request po sila o ilahang own nga increase. So muna nga silang tanan karon nahatagan na sa ilang respective na fare increase.
1: While wala yung mga taxi diri siguro sa or limited man kining areas nga atong cover, limited ang taxi, but of course ang ato ang mga residente naga-travel in areas sa where mo sakay sila og taxi, pwede gihapon nato mapangayo ang rate sa ato ang taxi, attorney.
0: Yes, so sa taxi ang flag down rate ra maoy yatagan increase ROM, no? Wala ka nang ang metro dili na kailangan nga ipa recalibrate. So ang kuan lang ang increase lang is 15 pesos sa first kanang sa flag down rate.
1: Oh, okay, sa flag down.
0: So from 50 mahimo na siyang 65 sa regular na taxi. Okay. Sa ubang mga kuan areas, I don't know kung ano ba sa Davao, kung ang premium silver o premium gold. So, ang silver ni-increase of 30 pesos, so mahimo na siyang 80 pesos. And then ang gold ni-increase of 35 pesos, mahimo na siyang 85 pesos.
1: 85. No? So, ang classifications aning premium attorney o kining gold, kinisiguro gihapon itong mga electric vehicles nga nagadagan na as taxi, tama ba?
0: Dili yun po. Depende na siya. Naman ko yung katang kapantay kanang sa mga ang tawag na, mura siya luxury nga taxi.
1: Ah, okay. Kanang
0: so, parang siya sa ang tawag na, sa regular nga mga taxi. So, muna siya ang atong di koan pasabot ani nila. I'm not sure kung naana within even sa Cebu wala ko kabantay ana niya, no, na taga Cebu man ko, so probably sa Manila lang din siguro ni sila premium silver and premium gold.
1: Daghan man gadagan sa Cebu nga ano, pero dili siya kabutang nga taxi, pero kabalutang nga nagpasahero kining mga ano, mga mamahalon na sasakyanan.
0: Oh, mga
1: Mercedes Benz,
0: mga sakyanan.
1: Anyway.
0: So, yeah, mga luxury vehicle na luxury siguro bigang gamit ano niya.
1: Attorney. So, we do not know kung asa diri sa ilahang 80 as ang 85. Are there other classifications, attorney?
0: Ang
1: mugwa sa
0: ang wala lang nato na discuss is ang PNVS. O ang kining mga Grab, ana,
1: kapatay ka? Yeah. Matay rate sa mga, ano, TNVS?
0: Sa TNVS, ang iyahang, namagya po na sila, somehow, mora o flag down rate. So, from for the sedan, from 45, mahimo na siyang 65. And then, sa kanang mga AUV o SUV, kaya naman po yung mga kanang niya, kanang Innova, mga Montero, ana. From 55, nahimo na siyang 75.
1: 55
0: and then sa 275. Sa mga hatchback, pariyaan ng pero kanang GSM kay kwan na siya kategorya na niya taxi man no kana pero namin mga hatchback pod nga kanang TNVS kanang third from 35 nahimo na siyang 55 and then sa premium nga TNVS from 145 nahimo na siyang 165.
1: Unsay classification ani mga electric vehicle sa nga taxi na karon attorney ginagamit as taxi?
0: So
1: I presume lahi po nilang rate.
0: For now same lang gina sila pa ROM no.
1: Aha, okay.
0: Same lagi na sila. Although ang advantage ana is lesser ang operational cost sa operator.
1: Yeah, attorney, I've been taking notes but aduna ba tay kuan makapangayo ba ta og soft copy or aduna ba yung website nga ma-access nato ang details niya ni para sa ato ang prime time news.
0: So, yes,
1: mabalik-balik po nato.
0: We could just visit the Facebook accounts no sa atong mga LTFRB offices. The central office is LTF Land Transportation Franchising Regulatory Board ang nakabutang na ang sa tawag ani na kanang Facebook account name and then sa atoa sa Region 12 LTFRB Soksarjan
1: ang Soks,
0: nakabutang
1: okay.
0: Na Facebook name.
1: Attorney, daghang kay salamat sa imuhang mahinungdanon kay mga impormasyon nga gihatag sa atong tigpaminaw ug sa imuhang panahon. Basig aduna ka pay gustong ipaabot sa atong mga tigpaminaw nga na wa na mo na pangutana kanimo.
0: So, sa atong mga tigpaminaw, I know nga kuno medyo lisod na ang panahon pero ato lang kun samtong nga murag kailangan na gid ni nga kana ato pong ihatag ni na fair increase kay kaluoy pod ang atong mga kauban sa transport sector na sila lang tawon ang nagbagoong sa ni kuana ni salo sa fuel crisis na nahitabo recently. So para pod nga matabangan nato sila o para pod nga maka-continue sila o provide sa quality service, we believe sa LTFRB nga kailangan na gid nga patas-an pod ang kining kanang kitihan. Pero mao lagi sa akong dinon ganina provisional ra ni siya nga increase tungod kay if ever mausab ang kuan ang sitwasyon wherein may balik sa normal ang atong kanang bayranan sa krudo sa gasolina pwede pa nga mapaubos ra pod sa LTFRB ang kitihan. And then so karon ang atong kanon atong panahon nga ang ato pong mga kanang mga service provider nihatag po sa quality na atong gina-expect especially nga ni bayad ta sa sakto nga litihan. Kami sa LTFRB, I would be honest nga dili din namo kaya nga tanawon ang kada usa ka dipatahero nga saktonan no kay pila pipila ra man ni sa tibuok nga region. So mangayo mi sa inyong tabang nga matanaw po ni no na part sa ilahang servisyo na indeed they are providing the public the quality no na you deserve as being passenger. So ang atong opisina na may hotline no 1342 or you could visit our kanang Facebook account and you could send us your complaint. Please make sure lang no that you got the particular particular details sa kana nga unit bisag ang plate number lang o asa mo padulong no outside ruta ana nga di pasahero nga sakyanan and then we will do the rest na after we receive your message. So kana lang magtinabangay lang ta and keep safe everyone.
1: Daghang salamat attorney sa imuhang panahon og more power sa imo og sa imuhang opisina.
0: Salamat kayo Rom og salamat pud sa inyong mga tigpaminaw and dayong buntag kaninyong tanan.
1: Okay, mga katinig mao kato ang tingog ni Attorney Pablito Pinigyan na sa LTFRB 12 mga katinig kini mora og sadya nga masubo pod no. sadya nga masubo mga katinig. 1 year ago pa ni nga gipangayo sa ato ang mga bus operators, no? Kining maong increase and for sure dili ni mo ang figure nga ilahang gipangayo, but mao ni ang gihatag sa ilaha. And since a year ago, mga katinig, daghan na og mga pagsaka sa presyo sa ato ang mga fuel og mga lana. Mga katinig, ato ning tagud-taguron atong palawigon ng paghisgot niya ni kaya na dili pa ni I'm sure dunay mga commuters pod nga mupalag ni ani. Ato ning balikan unya human atog pangape mga katinig. So katong mag-uban ta, magsabay ta, no, katong mga ginikanan diha nga gaandam sa pamahaw sa ilahang mga anak nga maadto sa tulunghaan nga kapi-kapi nan kupiyaki. Ato ang imnon ay 3-in-1, ay 5-in-1 ug na ay 7-in-1 ug ato pong iandam, dili na ito kalimtan. Nga usap pa tunghaon sa ilang eskwelahan ng ato ang mga anak. Ato silang tagaan og more power, og more depensa. Ato silang paimnon og kanang kidi, yaki vitamins.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungod kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, sir Minty. Kailang lihok dito sa balay ba, makainom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba, oy?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
7: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
8: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
8: Unya, sweetheart, ha?
9: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 6:38, mga katinig. makumbit. Alas 6:38 sa mga katinig. Welcome back og human atong isgutan na gisgutan na to kining bagong rate sa pasahian, no? Diya sa bus, sa taxi, sa van o sa mga jeep. Hopefully, makakuha po ta o comment ano niya sa ato ang guest. Pero kining ato ang guest, mga katinig, suki na to ni o atong hisgutan na kaugban si attorney Isagani, Kaloy Sarate, kining mga katikaran diha sa National kay karong adlaw, mga katinig adlaw nga Lunes, sa gina-expect nga mo testigo kini si Davao City Mayor Sebastian Duterte diha sa impeachment court ug mga katinig aduna po yung mga bagong development kay adunay usa ka kanhi policeman nga adunay mga akusasyon na initially nahisgutan nato ni with attorney Sarate sa dihang nakahinabi nato siya last week ato ning paningkamutan mapalawig gamay ang paghisgut niya ni but first of all attorney mayong buntag ug welcome sa tinig ng bayan attorney Sarate
10: tatuo ang mga tigpaminaw good morning
1: mm-hmm. Yes, Attorney Sarate, what should we expect? Unsa may expect na to karon diha sa ongoing nga impeachment trial against Vice President Sara Duterte?
10: Well, karong adlaw ang gina-expect nato itabayon man tong cross-examination katong representative sa PhilJEPS, no, kay wala man unda
1: wala man cross
10: last week, no?
1: Mm-hmm.
10: Nga, siguro, after mahumana na siya, kagipadadaan mag-subpina katong mayor sa Davao City, si Sebastian Duterte, kung musipot siya, probably, i-present na siya as kining hostile witness, no? Okay, we cannot expect him na mahimumang voluntary witness sa prosecution at sa interest siya ang igsuon.
1: Mm-hmm.
10: So, ang nature man lang sa iyong testimony po, dugtong na dito sa testimonya sa Securities and Exchange Commission o sa PhilJEPS nga na ay mga transaksyon na gisulod kining GenCorp, no? Bilyon-bilyon, no? Milyon-milyon na transaksyon na kining GenCorp kiditlara niya nga usa sa korporasyon nga na ay interes ang Vice President, no? Yung butang yan si Ang Tab-El. Pero dito sa SEC records, wala siya, no? Wala ni nabutang na may stockholder ba o director ba kini si Sara Duterte dito sa SEC records, no? Ang naa dito makitaan na ang major stockholder aning GenCorp, kining gitawag na JTC Corporation, no? Nga maragiling po nila dito kay Jaime T. Cruz. Isa ka negosyante nga duol sa pamilyang Duterte ug gani gi-appoint kini nga marag special envoy to China sa panahon sa kanhi pangulo nga si Duterte, no? So ang makita siguro nato din ni Romy gina-try sa prosecution establish, no, kaning paper trail, no, nga naagoy negosyo nga lay interest sa negosyo kining si Sara Duterte ani nga mga korporasyon, no, og posible binhi niya binhi gikan katong iyahang pagsaka sa iyahang wealth, no, or sa iyang assets, no. Pero in the course of kining presentation sa mga ebidensya, katong mga korporasyon manggod nga na-deklara nga na siya, wala man nag-declare o mga dividendo, so ngano ni saka man iyang assets, no. So mao ni ang mga gaps nang tama sa kong giingon tong istorya ta last week when naay bintahi ang prosecution, no, daghan pang mga gaps nga dapat o mga buslot nga dapat niya ani matabunan or pangkining mga gaps madlutong niya, no, para dito sa charges sa Article 2 nga unexplained wealth.
1: Attorney, balikan sana ko ni si Mayor Basti Duterte kaya yung imong statement kung yung ka kung mutestigo siya. Which means adunay possibility nga iyahang is nabun ang sumon sa ano impeachment court, and if he will unsay aduna ba yung mga ano tulubagon nga legal kung dili siya mo sipot?
10: Well, kung buwan to siya dito, no? Mutuman siya sa sampina, wala problema. Pero kung iyang i-snub ka na, Romy, na ay mga legal consequences ka na, no?
1: Mm.
10: Pwede siyang i-cite for contempt, no? Pwede ganyan siya, may siya mag-warrant. Kung gusto sa impeachment court, kaya tanag, pwede manimuon sa impeachment court, no? Even katong mga processes, no? Legal processes to compel kining witnesses to appear, no?
1: Mm-hmm.
10: So mo na ang mga consequences din ha, no?
1: Mm-hmm.
10: Na sa ingon nga pwede siya mag-invoke og mga objections niya, then but you can only invoke that pag naa na ka dito sa
1: witness stand,
10: nag-testify ka na, no? Kanang declare ka ng masig makaingon siya mga butang, no? Mga mahimo na nung incriminating sa iyaha, or but you can only invoke that, no? Katong right against self-incrimination, legally ma-invoke man lang nimo na when the proper question is already asked, no? Pero not necessary na dili ka mo ingon dito kay blanket na yung kadili ko kay I have the right against self-incrimination, no? Na dili man po niya ma-invoke katong dili pwede mo testigo ang membro sa pamilya against sa membro sa pamilya, no?
1: Mm-hmm.
10: That can only be invoked, for example, by a husband against the wife, or ang anak against si ang ginikanan, o ang ginikanan against si iyahang anak, ba? No? Direct descendants lang, no? Line.
1: Line,
10: no?
1: Kanang right against self-incrimination?
10: Yeah, ang right against self-incrimination, generally, invoke lang din mo na when the incriminating question will be asked, no? So, dili mo pwede na invoke blanket na dili kumuad to kay at incriminating. Wa pa magkakabalo ang sangi pangutana sa inyo, ha? No? Kung pangutana ang landay ka na, are you the mayor of Davao City? Naaban na incriminating? Kay you are the mayor of Davao City. Manggit, no?
1: Pero, attorney, ang sa pwena nga gihatag diha kang Mayor Duterte is sa pwena ad testificandum ug duces tecum. But pasabot, mo dili lang mo testigo, kundi li aduno po yung mga dokumento nga gipadala sa iya. Would you know unsan yung mga dokumento nga gipangayo sa iya, ha? O unsay significance ani as far as the prosecution is concerned?
10: Well, ang tama na, Romy, no? Dili sa mo muhatag o testimonya, magdala po sa mga dokumento niya. In fact, yung mga dokumento, siya na mismo po giamin ni Basti Duterte, no, in his public statement na naagay mga transactions na gisunod kay Ninjan Court with City Government of Davao. Iya pa ganun gi-correct, hindi lang daw to 12 million ba? Yung siya mga 33 million na, no? Mm-hmm. Yan iagay na niya, ako, ang tanan akong staff, wala man ni kabalo nga na, wala man dito ang pangalan sa Vice President. No? So, gina-expect siguro ng court, no, ng prosecution o ng court mismo, na dadoon niya katong mga kaino niya, niagi mong gidaw ni proseso ito na, niagi o bidding, no? Ipaklas, ipublish daw nila ni sa PhilJEPS, no? Na nabutang mo na sa PhilJEPS. So, o tanan niya mga dokumento related ani mga transaksyon sa gisulod nila sa ng Davao City, at least ang Davao City lang, kaya na may other transactions ko din gisulod po ni Gencourt, Romy, no, sa ubang mga ahensya sa gobyerno, but ang specific lang nag-request niya sa kay Basti Duterte katong isunod sa Davao City ng mga transactions.
1: Mm-hmm. Murag what is tricky diri, attorney, o murag makalilibog kay matod pa ni Mayor Basti Duterte sa iyang public statement nga kaning Gencorp sa dihang nagbid sila, wala may pangalan ni Sara Duterte or bisan apelyido sa apelyido nga Duterte. So mao ni ang ilang well, rason. So how do you look at it?
10: Well, that's precisely siguro ang isa sa gusto mong point ni 8% ng
1: defense
10: prosecution. Oo, nga to confirm, nga di mga transactions gisulod. It's immaterial kung nigawas ba ang pangalan ni Sara Duterte din na o wala, no? Kay the fact na it will be put on the record, no? Other than katong public statement lang ni Paulo ni Basti Duterte, katong dokumento manamad sa records impeachment ko, then it will be tied up no, mahigot na Romy dito sa sariling deklarasyon ni Sara Duterte si Ansaldin na nga sa interest sa John Corp. No? Mm-hmm. And against the og kung tanaw ni Mug, against na lang the constitution kay conflict of interest kid na no, nagpakita ka nagigamit nimo imong posisyon para makakuha kog advantage no sa mga transaksyon diha sa usa ka entity or the city of government of Davao gikontrola sa inyong pamilya sa nila bayang hapit na upat ka dekada no. So posibleng mao na ang punto diha sa prosecution kay nanong ideklara man lang ni Sara Duterte na siya interest din na ugili na tinuod, di ba?
1: Mm-hmm.
10: Niya, wala man lang na niya kausag ideklara from 2020 hanggang 2020, at least to 2025 man ata, na na siya yung Sal-N.
1: Ang Gen Corp.
10: Nasayop, oo, nasayop na akong staff niya na, no? Inumugid ng basahon, panahon na yun muna, kay kabaluka nga, controversial na ang Sal-N during that time, even in 2023, katong magbungkag na ng unit team, no? Or as early as 2023. You know for a fact na all your actions and records should be masubject na sa
1: ginamonitor.
10: Oo, ginamonitor na. So, the fact na you can panas padayon nito nang gideklara dito as part of your declarations sa imong assets and liabilities and net worth, buta sabot, ayun ba'y kalambigitan din na, Tommy.
1: Mm-hmm. So, kining specific testimony o ebidensya is nahulog sa article of impeachment nga unexplained wealth ba or...
10: unexplained wealth na no, relating to Article 2.
1: Mm-hmm.
10: Okay, mamang general charges niya sa Article 2 katong unexplained wealth na ni Sara Duterte o sa iyang pamilya, ikapin na din na ang iyang bana. Okay, di man mo nang nibulag, no? Unless may ingon sila nga awa, naman may kalabutan sa usag-usa. Pero the presumption is, no, ang ilahang wealth, no, gitratan na sa balaod ni usara. No? And munang na yung mga prohibitions na naka-attach niya sa Vice President, no, paglingkod niya, no, magklaro man ang konstitusyon din na, na dapat ang presidente, ang vice presidente, mga kabinete, hindi na dapat magkaroon ng mga interest no sa mga negosyo kay mag-constitute ka na na conflict of interest mo na na ay panginahanglan niya mag-divest sila no. Kung tinuod member ano sila din na stakeholder sila sa una pero tungod kay ni namang pa naman sila ang mga taas na posisyon dapat nag-divest sila. So, kung wala sila nag-divest, kana, violation ako sa Constitution, no? In fact, napakita mo na dito, Romy, no? Sa testimonya po sa Securities and Exchange Commission representative, nga na yung mga korporasyon na gani, naging kudya po si Sara Duterte, isip aktibo nga opisyal, no? Sa ilang mga gikutukod ng executive committee.
1: Mm-hmm. And to your mind, attorney, or legally impeachable, cases?
10: Well, tanas siya. Kaya mahulog na dito sa charges nila na culpable violation of the Constitution. No? Kapila na ni Mug. Sa isbutana pa lang Sal-N, no? So, kung kapila na ni Mug i-violate ng declaration ni Mug sa Sal-N, no? Requirement pa na sa Constitution, no?
1: Mm.
10: So, no na ang, again, no, at this point, no, mo na ang punto nga gusto i-prove sa prosecution. Kung dili na siya makontrovert later on, no, kung dili walay kontra ng mga ebidensya nga mo paggang ni ana, then that will remain on the record.
1: Ano to ni? Per se, kinigihapong misdeclaration of kining Sal-N nimo, could be an impeachable offense para sa mga impeachable officers regardless even if nabakay interest sa GenCorp or what other companies nga nag-earn while you are sitting vice president in this case. Tama ba?
10: Yes. Pero again, sama sa kung giingon, Romy, no, it, the kinanginan lang more than katong kining declaration na against interest ni Sarah kasi siya mismo nag-declare na sabi niya na siya interest din na no? Niya na din sa PICAS na ay mga korporasyon wala mo nag-declare o mga dividendo pero, ngano ni dako mga pag-ayo ang income ni Sarah Duterte no? Napay mga gaps din ha na kinahanglan ma-prove sa prosecution no? Mabitaw ng probably in the coming days daw kung tumira ang taga-BIR, no? Bureau of Internal Revenue, and probably napasali other witnesses. No? Halimbawa na yung mga properties din na nga, on the record na ay pangalan nila sa mag-asawang Duterte, no? Si Sara o si Manscarpio, na una nila gideclare. No? So, ako takabalagun sa pang ebidensya, but naman ni padulong ni dito sa unexplained wealth charges no per se ang kumintag asalian lang ng limo na brand ground for impeachment may mo ground for impeachment na kung dili lagi ma dili ni mo matugma ni dito sa bantang mga dokumento sama sa nahitabo sa una ni Chief Justice Renato Corona no na say mga declaration siya asalian pero wala ni siya nag much dito sa ubang pang mga dokumento sama sa iyong bank records no naaday siya mga dollar accounts no let niya gi-declare sa iyang salary
1: initially so, attorney last na to nga nag istorya ta dire na interview ka namo nahisgutan nato initially katong bagong testigo nga adunay mga allegation nga nagdala pun siya og mga mali-malitang kwarta didto kang kani presidente Duterte kay VP Duterte og kay pulong Duterte now ang pangot daghang mga questions sa nganong karon lang ni ang si posibleng motibo ni ani dili ka ni binayran what is your take aning bagong nilutaw nga whistleblower ko no ay
10: well sama lagi sa akong giingon katong first na tong disputan ni inalan event gid sa pag-ayo no event sa pag-ayo I understand na naman ang iyang affidavit no i-submit na sa NBI pero kinahanglan gid ang makuti nga pagtan-aw ni ini kay pwede man gud mahitabo nga loaded dice na Romy no baka na magulong tabuan na in the past no? Ma-remember ni mo itong mga witnesses in the past nga ni Kalitugtong itong ha sa mga controversial ng mga investigasyon no? Baka na kaila no? Sa mga lain-laing lain-laing pangitabo no? Na in the end mga kuanda ini no? Loaded dice no? Para ma-divert ang attention sa mga tao or malawgaw ang malugaw ang conduct sa investigation. Although, wala ko nag-ingon, no? Na dili tinuod po dang iyahang di-istorya, no?
1: Yeah.
10: E posible man gid nang naitabo, no? So even, daghan na mga mga witnesses, no? Testimonya lang sa mga testigo, sila yung mga controversial in the past, na kini malit, delivery of malita-malita, o sa una, bisag dili pa malita, wala lang na nahitabo sa panahon ni Marcos, no? Ni Marcos Jr.
1: Panahon pa ni Digong na agyapon.
10: Panahon ni Duterte, o sa uban pa ang mga administrasyon.
1: Panahon ni Gloria, panahon ni Irap.
10: Gloria, in fact, sa panahon ni Marcos Sr., mas grabe po, no? Katong paghatag o mga kickbacks sa mga cronies niya. So that is actually dili na lang sa bago. Nabago lang diha, gigimo nilang social control, level up na, nakamaleta na, so una kayo mga duffel bags na lang, no? Or ibutang nila sa mga karton, o asa ba, karton sa sigarilyo, no? But, ang realidad, Romy, kining mga kickbacks, no? As part ng overall, kung anong grabing...
1: Okay na nagkahitabo.
10: Grabing corruption sa atong panggamhanan, di na nabago. So, naay semblance of truth ka ng mga statements ni Ingon Ana ang dinil-deliver niya sa mga dagkong opisyal, no? And kinsa man good ang makatestify ni Ana, tapos yung naa sa inner circle, no? Sa mga powers, people who are in power. So, kinahanglan din mo ng Ingon ako, kinahanglan makutig yung investigahan ni, kay kung tinuod ni, dako kayong kuana no nga development especially there is ongoing trial ni Duterte o sa uban pa, no?
1: Mm.
10: Kaya that will strengthen the fact na nganong ni Calito burot ang iyahang officially declared nga assets niya, no? Network,
1: at this point in time, Atty. Which office is in the best position to vet this? Kaya ko dapat i-vet yun siya kumayo, police ba, NBI ba?
10: Well, for now, naman na sa NBI, no? Dapat ang NBI mag-indugan niya ang iyahang reputation na premier investigating agency siya, no? Dapat ang dadun niya ng mga kaso, ipahin niya ng mga kaso, dapat masuportahan nila, no? Of course, di man pwede yung anak kalinto ang record sa NBI, no? In the past, no?
1: Wow.
10: Sa mga panahon, naagib gamit sa politika din, ha, no? But that is the money challenge sa iyakataroon, no? Labi na may magkakaitabo ang very controversial yung mga statements coming from witnesses, no? Na itong Malita Boys, kung yakin karon na napunin another claim sa usaka controversial po ng testigo.
1: Will you believe nga walay nagpaluyo niya ni?
10: Karon ng budyo may bili ka makaingon na walay nagpaluyo, no? Naagid na, no?
1: Everyone.
10: Because kini mga tawahan na ordinaryo raman po niya mga tao, no? And hindi ni maglakas loob, no, gawas niya kung di-atake ni sila ginang konsensya po siguro, pero even that, takbayotang hindi na voluntaryo sila nga mo katag o mga testimonya nila, no, kung walay nagpasalig sa ila, ha. Hindi man daotan pero siya magpasalig, no? No, pero ang ginayon na ito, siyempre, managana manggod ang mga witnesses sa ilang seguridad po, sa seguridad sa ilang pamilya. Pero kung nag-studya ka tinood, nakipasaligan ka sa kuan nga proteksyonan ka, kay pas ka mag-studya lang ka tinood, I don't think sayup na, no? Ang problema lang din, ha, kung nagmakap ka, nakipasaligan ka, sige lang, bahala, pamakap din na, bahala na kami, bahala din mo, kanaang sayup siguro, Romeo, kinala ma-expose ka na, no? Sama sa mga incidents in the past.
1: Aha, uso na ra ba ang retract attorney? Wala tayo oras, pero ako sa pangutanon ni kay importante kayo ni nga isyo. Sahi, sumood na kayo ning hisgutan ng impeachment. Dapat kalong adlaw i-implement sa LTFRB, kining fare increase sa nationwide ni, sa bus, sa taxi, sa jeep, uban pa, except tricycle. While, of course, maluoy ta sa mga drivers ug mga operators kay kini nga demand since last year pa ni og pila nakapiluan sa increase sa fuel ang nahitabo karon pa ni na approve but at the same time dapat po dato murag na sandwich sa ani kay ang mga commuting public doon na po sila katungod og susama gihapon sa mga operators mas labaw pa sila nga nagdisod.
10: Yeah. Attorney. Ang problema ng Gudromi, no, mas ang gobyerno ginatagaan niya o dakong importansya ang ginansya sa mga oil companies, no. Instead na ang burden ang ta, no, kay grabe naman ang ginansya sa mga oil companies bisan panahon sa pandemic, grabe ang ila ang ginansya, no? Wa mga sila nalugi, napatay na dunggan ng oil company nga nalugi, no? So karon ang tala panahon nga niabot sa ingon ani nga grabe ng burden nga ginapasaan sa atong mga katawhan. Ang gobyerno unta ang iyang bias dinhi una sa ato ang mga katawhan, no? Ug gani kung dili man kung kay gigup man ipagay sa gobyerno ng mga oil companies din ang burden is shoulder sa gobyerno sa baka na dugay
1: buffer fund
10: for example. Oh, iyasang i-suspend halimbawa ang value added tax sa mga oil products, no, or excise taxes. Kay naa na siya immediate domino effect, dili lang dito sa ato ang mga public transport, even dito sa atong riding public, even dito sa ato ang mga ordinaryo nga mga consumers, no? Okay. Dili na kinahanglan mo pataas ug pamasahe, dili na kinahanglan mo pataas dayon og kini mga cost of production, no? Uguban pa nga na i-domini effect.
1: Mawadan po kung income ang gobyerno, attorney, ug musamot ang budget deficit niya ni. Mangutang na po sa lain na sa
10: ang income nila ginatanaw, wala na ginatanaw. Kung sa ba ang pundo sa gobyerno nga naadto lang sa korupsyon, no? So, pwede man na sa budgeting sa gobyerno, katong mga nakita na ito ng mga proyekto na sustainable, no, na bloated, katangkwaan, no, mag-realign. So, hindi man po pwede raw, ang sumag man sa gobyerno, maghatag na rog subsidy, kinta man lang ang makinabang anang subsidy, no? Hindi man direct sa makinabang ang kadaghanan. No? And sa ningyabay na panahon, ang itanggal lang nila na excise tax sa kerosene, hindi man ang ang pinakadaghan na ginagamit, no? Ang diesel man, no? So, diha natin makita, asa gid ang
1: priority
10: ron, ang mag-away-away, Romy, ang mga katawahan, no? Ang mga driver, kay grabe na po, tanawar ko ng jeepney driver din na, halos di nalang mo padagan, kay sobrang gatos na ang litro sa diesel, no? Sa pamayad o niya siya ang pamilya, no? So ang kung mga hindi siya fair increase, karon kay nag-fair increase, ang kalaban niya ang mga
1: katawahan,
10: riding public na po, no? So kita ang gisabong-sabong diri, pero katuuntang mga naa din na sa gahom, o katong mga hutong sa mga oligarko, no, na pwede unta gyud ingnan sa gobyerno, hoy kuay sa na inyong ginansya din na wala lang, nagkatawa lang padulong sila sa bangko, kay naa gyapon iburot gyapon pagayang ilang ginansya, Romy.
1: Daghang kay salamat sa imong panahon, Attorney Isagani Caloy Sarate.
10: Daghang salamat, Romy, nga buntag.
1: Mga katinig mo to ang tingog ni Attorney Isagani Caloy Sarate. Usa siya sa kanhin siyang kongresista, representative sa sa nilang bayan muna. So mga katinig, huwag na magiging oras, lampas sa tasa ito ang oras sa ngalan sa itong kauban si Tinig Corinta Ruby Padilla Season, kini si Tinig Dos, Romy Ilusfa, nagapasalamat sa inyong pakiuban ka na mo huwag lang hinaot nga sa tanang higayon unta, mag-uban-uban kita alas Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, alas 7:05 na, ayaw ka maghawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
11: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
12: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
13: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom og antibiotic, sakit man lang gahapon daw, nagahubag o maayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampog dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
12: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
14: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
15: Hinsulod
12: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
15: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
12: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
16: Oras, ganap lang alas 7:10 na.
11: Time checks brought to you by Kidi Yaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga ako po sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Lunes, 28 na sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental.

0: sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita. Taas singil pasahe sa mga pampublikong sasakyan, particular sa mga bus, taxi at POVs. At iba pang mga pangunahing pampublikong sasakyan, epektibo na ngayong araw na ito. Headline. Security guard binaril at palubang nasugatan habang kasama ang kanyang misis sa nangyaring pananambang sa Maguindanao del Sur. Headline. Isang nakaw na motorsiklo ang narecover naman sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Headline. Isang bagong biling motorsiklo ang inagaw ng tatlong mga armadong lalaki sa Kidapawan City. Headline. Samantala, dalawang suspect na sangkot sa shooting threat sa isang paaralan sa Jensen na naaresto ng mga otoridad, 16 na iba pa na sangkot din sa pagbabanta sa karasan sa mga paaralan sa Soccsaryan Region na aksyonan ng PNP. Headline. At samantala, isang boarding house na sunog naman sa Tacoronga City. Headline. Dalawang manluloko, scammer na aresto naman sa Kapalong Davao del Norte. Headline. Isang senior citizen sugatan matapos ito'y pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa Tagum City. Headline. At security guard sa Osamis City sugatan matapos namang nabaril o naputukan ng kanyang service firearm. Headline. Samantalang balita mula naman sa Davao Oriental. Pinaghinalang drug den, binuwag apat na mga sangkot sa operasyon na naaresto sa Mati City. Headline. 8.2 kilometers sa Farm to Market Road sa Katiil, Buston, sinimula na. Headline. Mangingisda sa Mati nasawi matapos namang nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Headline. Detalye ng balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Hala, naanapod bag oh. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule.
4: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.

0: Ganap na nga alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita, sugatan ng isang security guard matapos ito itabangan ng hindi pa nakikilala mga suspect habang sakay ng kanyang multicab. Sa bahagi naman ng barangay Layog, Pagalungan, Maguindanao del Sur, kamakalawan ng gabi, ang biktima nga si Jeffrey Dimasingkil Ayunan, security guard ng Dato Udto Gamatalam Junior Memorial Central Elementary School. Naganap ang pananambang habang kasama ng biktima ang kanyang misis at binabaybay ang National Highway mula Kabakan patungong poblasyon Pagalungan. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang biktima ay sinundan umano ng riding in tandem criminals at dito pinagbabaril. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang dibdib na mabilis namang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Na-recover naman sa crime scene ang basyon ng 45 caliber pistol. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Balita mula naman sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, na-recover ng mga otoridad ang isang nakaw na motorsiklo sa isang liblib na bahagi ng barangay Tanuel. Kahapon ng umaga, isang puting Honda Click 125 na may plate number N86QJ ang na-recover. Mismong ang Vice Mayor ng Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte ang rumisponde matapos tumanggap ng report na mayroong nakaw na motorsiklo ang inabandona sa naturang lugar. Ayon na kay Deputy Chief of Police Police Captain Sammy Paning, na nagkaroon ng koordinasyon ng Barangay Local Government at ang LGU Dato Udin. Matapos naman ang naturang operasyon ay natagpuan ang naturang nakaw na motorsiklo ayon kay Barangay Chairman Dato Tamano Kasan. Napatuloy pa nilang inaalam kung sinong responsable sa pagnanakaw ng naturang motorsiklo. Sa Kidapawan City, isang bagong bilipa na motorsiklo at wala pang plate number ang inagaw naman ng tatlong mga armadong kalalakihan habang nasa bahagi ng Sitio Baroy, Lanao sa Kidapawan City alas 8 kamakalawan ng gabi. Ayon sa ulat ng may-ari ng biktima na si Mara Damali, pauwi na ang kanyang kapatid sa kanilang bahay nang ito'y abangan ng tatlong mga sospek na magkaangkas sa isang Kawasaki Baja motorcycle. Pagdating sa naturang lugar, tinutukan ng baril ang kanyang kapatid at tinagaw ang Honda Click motorcycle na wala pang plate number. Dalawang buwan pa lamang ito mula ng kanilang mabili. Nagbigay naman ang pabuya ng 30,000 ang may-ari ng naturang motorsiklo upang ito ibibigay sa sino mang makapagtuturo kung sino at saan dinala o sino ang tumangay at saan dinala ang naturang motorsiklo. Ganap ng alas 7:19 ng oras, balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Jams Palmahil.
1: Napabagsak ng pinagsanib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency at pulisya ang isang pinaghihinalaang drug den sa Barangay Dahican, Mata City, kung saan apat individual ang naaresto pasado alas 2 ng madaling araw noong Setyembre 26 ngayong taon. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang mga alias na Nick, June Ray, Philip at Jay. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga nadakip ang umano'y maintainer ng drug den, isang empleyado at dalawang bisita. Na-recover sa operasyon ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu, dalawang improvised glass tutor na may suspected shabu residue, marked a money disposable lighter, coin purse, cellphone at mga identification cards. Tinatayang 10.2 na gramo ang kabuang nakumpiskang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng tinatayang 69,360 pesos. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang apat na naaresto habang inihahanda ang mga kakulang kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7:21 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Mula naman sa Kapalong Davao del Norte, naaresto ng mga otoridad ang dalawang mga individual na sangkot sa panluloko. Ang naturang mga suspect ay naaresto.

Esto sa may barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Kung saan ang mga ito ay nakilalang sina alias Lani at alias Nonoy. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad na ang dalawa ay nagpakilalang sekretary at representante na may-ari ng isang lokal na tindahan sa naturang lugar at nakipag-transaksyon sa ilang mga customer at nangungulekta ng tinda mula sa isang tindahan sa naturang lugar. Nang ikasang operasyon, sinubukan pang tumakas ng naturang mga suspect, subalit sila naaresto ng mga tauhan ng Kapalong Municipal Police Station. Kasong paglabag sa Republic Act o kasong estafa ang nakatakda namang kakaharapin ng naturang mga suspect. Sa Tagum City, patay naman ang isang senior citizen matapos sa ito'y pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa bahagi naman ng Purok 28C, Kawayanan, Barangay Madaom, Tagum City. Naganap ang naturang insidente kamakalawa alas 6:50 ng gabi o Sabado ng gabi kung saan ang biktima ang si alias Nino, 66 years old. Na kilala naman ang suspect na si alias Makmak, 55 years old, na kapitbahay din ng naturang biktima. Nabatid na nagkaroon na ng pagtitipon-tipon ng kanilang mga magkakapitbahay nang bigla lamang dumating ang suspect at doon ay nagkaroon ng pagkakaunawaan. At dahilan upang kumuha ng patalim ang suspect at pinagtataga ang naturang biktima na senior citizen. Matapos ang naturang insidente, nakaresponde naman ang mga otoridad dahilan upang naaresto ang suspect at narecover naman ang ginamit nitong bolo sa nasabing krimen. Sa General Santos City, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang mga suspect na itinuturong responsable sa naganap na pagbabanta sa isa pang estudyante

ng Barangay Kalumpang sa General Santos City. Ayon sa Jensen City PNP, tumanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay ang naturang estudyante ng isang pribadong eskwela noong September 24. Kahit agad itong humingi ng tulong sa mga otoridad sa ginawang investigasyon na tukoy ang dalawang mga sospek na taga Barangay Sapo Padido, Malapatan, Sarangani Province. Kagabi ay agad na ikinasang operasyon na nagresulta sa pagkaka-aresto sa dalawang mga sospek na isang 16 anyos at isang 19 anyos na pariyo din mga estudyante. Ang 16 anyos na kinilalang si Dodong, ang isa pang sospek na si 19 anyos na si alias Ursula. Sa investigasyon ng mga otoridad, inamin ng 19 anyos na si alias Ursula ang naturang pagbabanta, pero sabi niya biro lamang ito. Kaya naharap ngayon ang naturang 19 anyos sa kasong grave threat. Samantala, na-turn over naman sa City Social Welfare and Development Office ang isang minor de edad na si alias Dodong. Sa kabuuan ng SOC Sergeant Region, agad na na-action na naman ng PNP ang anim na mga magkakahiwalay na mga online threats sa mga paaralan sa buong rehiyon. Ayon na sa PNP Regional Office 12, kabilang sa mga tumanggap ng pagbabanta online ang ilang mga paaralan sa South Cotabato, Sultan Kudarat, General Santos City at maging sa Coronadal City. Naitala ang mga naturang magkakasunod ng mga kaso sa online na pagbabanta. Nang mangyari naman ang mass shooting sa Banga National High School. Sa investigasyon ng mga otoridad na tukoy na copycat post, chismis o prank at walang nakitang aktwal na intensyon ang mga gumawa ng naturang karahasan. Ilan sa mga sangkot, mga minor de edad, kaya nakipaugnayan na ang PNP sa mga magulang, paaralan, barangay, DSWD at anti-cybercrime authorities. Nalutas din ang anim na mga kaso sa pamamagitan naman ng pagproseso, pagsuko, pagkilala sa mga sangkot at pag-refer sa mga kinakulang ahensya. Samantala, balita mula sa Tacorong City, isang boarding house ang tinupok ng apoy kagabi, pasado alas 6 kagabi. Ayon sa ulat, matapos ang naturang insidente, isa namang occupant ang nasugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Tacorong City, naapulan nilang apoy matapos ang ilang minutong pakikipaglaban. Naisugod naman sa ospital ang isang sugatang occupant. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon na para matukoy kung anong dahilan ng naturang sunog. Sa Osamis City, sugatan naman ang isang security guard matapos na aksidenteng pumutok ang service firearm nito habang naka-duty kahapon. Sa investigasyon ng Osamis City PNP, i-turn over na sana ng naturang security guard ang kanyang issued firearms sa kanilang relieving security personnel. Habang kinukuha nito ang armas, ay bigla lamang itong pumutok. Dahilan upang tinamaan ang naturang biktima sa kanang bahagi ng kanyang tiyan na mabilis namang isunugod sa ospital. Isang 9mm pistol at isang magazine ang na-recover naman sa naturang accident area. Sa ngayon, ay muling pinaalalahanan ng PNP ang security personnel at mga gun owner na kinakailangan sundin ang tamang safety protocol sa pagdala ng armas at sa pag-turnover para iwas disgrasya.

0: dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, anong gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, di mamulian. Kadungog ko gya, pwede gitingan akong kalit, tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, di na kayo katol, no? Karoon wala na, no?
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oh?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa imong gustong basabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?

0: Hindi na matutuloy ang nakatagdang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon sa lalawigan ng Cotabato. Ito naman inanonsyo ng Comelec Cotabato Province sa kasunod ng Minute Resolution Number 26-0842 na naguutos sa pagpahinto sa lahat ng mga aktibidad kaugnay ng nakatagdang November 2, 2026 sa Barangay at SK eleksyon. Inatasan na rin o lifted na ang mga election na ban na ipinatutupad kaugnay ng naturang eleksyon. Ayon sa Comelec Cotabato, kabilang sa mga naapektuhan ng aktibidad ang filing ng COC at campaign-related activities para sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ang hakbang ng Comelec kasunod ng nalagdaang Republic Act 12326 na nagtatakda ng 5 taong termino para sa barangay official at sangguniang kabataan members na napaglilipat naman ng regular na eleksyon sa November 2028. Pinayuhan naman ang mga incumbent official, mga aspirante at mga elected o iba pang election na stakeholder sa lalawigan. Abangan na lamang ang susunod na ano pang mga abiso mula sa Comelec Central Office. Samantala, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Jams Palmahil.
1: Sinimulan na ang rehabilitasyon at pagpapahusay ng 8.2-kilometer farm-to-market road na magkukonekta sa Mainit, Katiil at Kabasagan, Boston, Davao Oriental. Sa klaw ng proyekto, ang ruta mula NHDA Proper Mainit hanggang Purok Bangas sa Mainit, Katiil patungo sa Purok Buko-Buko sa Anay, Barangay Kabasagan, Boston, kabilang ang dalawang bridge components. Tinatayang 4,285 residente kabilang ang 903 indigenous peoples ang inaasahang makikinabang sa proyekto. Inaasahang mapapadali nito ang biyahe ng mga residente, pagdadala ng mga produkto mula sa mga sakan at access ng mga magsasaka sa mga mamimili at pamilihan. Bahagi ang proyekto ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, katuwang ang PRDP-RPCO-11, Project Support Office Mindanao, DPWH, DILG, Minda at mga lokal na pamahalaan ng Katiil at Boston. Layunin din ang farm-to-market road na makatulong sa pagpapababa ng transport at hauling cost at pagpapalakas ng koneksyon ng mga rural communities sa merkado. Samantala, nasawi ang isang crew member na fishing vessel matapos umanong makaranas ng matinding pananagitnansyan habang nangingisda sa Mati Fishing Ground. Ayon sa inisyal na impormasyon, sakay ang biktima ng FBCA Black Nazarene-01 na nasa tinatayang 120 nautical miles mula sa Mati City Fishport nang bigla itong makaranas ng matinding pananagitnansyan. Nawalan umano ito ng kakayahang kumilos matapos mapansin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang kalagayan. Pagdating ng fishing vessel sa Mata City Fishport, agad na tumulong ang mga personal ng Coast Guard Station Davao Oriental sa maayos sa paglilipat ng katawan sa funeral service vehicle. Nakipag-ugnayan din ng Coast Guard sa pamilya ng nasawi, boat owner at kapitan ng fishing vessel para sa mga kinakailangang dokumento at proseso sa pagdadala ng katawan pabalik sa malapatan sa Rangani. Pinaalalahanan naman ang mga mangingisda na bantayan ang kanilang kalagayan at agad i-report ang anumang medical emergency habang nasa laot. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7.34 ng oras sa dagdaga na mga balita. Epektibo na ngayong araw nito ang taasing il sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan habang isinusulong naman ang transport group na manibela at pisto ng kanilang nakaplanong protesta dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo para mag-apply ng permit sa ilalim ng aprobadong bagong sigil ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board mula sa 13, magiging 14 na ang minimum na pamasahe sa mga ordinaryong jeepney sa kada 4 na kilometro habang ang pamasahe naman sa bawat kasunod na kilometro ay tataas naman ng 2 pesos para naman sa modern jeepney o modern public utility jeepneys magiging 17 na ang minimum na pasahe na may dagdag na 2 40 sa bawat sunod na kilometro. Magtataas din ang sigil sa pamasahe sa mga city bus sa maging 15 pesos na ang minimum na pasahe para sa unang 5 kilometro, habang may dagdag naman na 249 sa bawat susunod na kilometro. Sa mga air-conditioned bus naman, tataas ng 18 ang minimum na pasahe at may 3 na dagdag bawat susunod na kilometro. Samantala, sa provincial bus naman, tataas ng 2 pesos hanggang 3 pesos ang pasahe sa bawat susunod na kilometro. Depende ito sa uri ng bus. Habang nadagdagan naman ng 260 hanggang 3 ang pasahe sa UV Express sa bawat susunod na kilometro. Inatasan naman ng Department of Transportation ng mga operator na magsingil ng bagong fare metrics at patuloy pa rin magbigay ng discount sa mga estudyante, senior citizen, maging sa mga person with disabilities. Samantala, kinumpirma naman ni LTO 12 Regional Director Attorney Pablito Binidiana Jr. ang naturang kautosan na nilabas ng LTFRB na pag-aproba sa dagdag singil pasahe sa mga bus. Ayon pa sa kanya, magkakaroon din ng adjustment ang ilang mga bus companies, kabilang dito ang Mindanao Star Bus Transport Incorporated, na simula nang magpatupad ng fare increase ngayong araw na ito. Sa abiso ng kumpanya, pinapayuhan ng mga pasahero na maghanda para sa pagbabago ng pasahe, habang ang updated fare rates para sa mga rota sa Mindanao Star Bus ay inanonsyo naman sa hiwalay na pamamaraan. Ng fare adjustment ay bahagi naman ng aprobadong pagbabago sa pasahe ng mga FUVs. Dahil na rin sa matinding epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ayon na kay LTFRB Director Binidian, ang 12 pesos sa unang kilometro para sa ordinaryong bus, habang may karagdagang singil din sa bawat susunod na kilometro. Ang rural transit naman ay inaming magpapatupad din ng singil o taas singil sa pasahe simula sa araw na ito. Sa announcement naman ng Rural Transit Company, ito ay bilang pagsunod sa inaprobahang fare adjustment ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Hinihikayat naman ang mga pasahero na maghanda kaugnay ng pagtaas sa singil ng pasahe. Sa Maguindanao del Sur, abot naman na sa mahigit 500 miyembro ng Special Action Force o PNP SAF ang dagdag na puwersa ang itatalaga doon laban sa lawless elements na may banta sa seguridad bilang counter-terror unit. Dala ng SAF ang special training at combat readiness na kinakailangan para sa operasyon sa mga lugar na nakaranas ng security threats, kabilang sa palalakasin ng seguridad ang mga bayan. Nasakop naman ang Maguindanao del Sur. Sa ganitong paraan, magagamit naman ang kaalaman ng lokal na mga pulis sa mga lugar na operasyon kasabay ng tactical exercise ng SAF sa pagtugon sa mga insidente para maprotektahan ang mga sibilyan. Sa mga balitang pambansa,

Posibleng hindi na raw iharap ng House Prosecution Panel ang ebidensya para sa bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte kung kapusin ng oras ang impeachment trial bago simula ng Senado ang deliberasyon sa 2026 National Budget. Ayon kay Prosecutor Spokesperson Attorney Benjamin Natulusa Jr., target ng prosecution matapos ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya laban sa Vice Presidente pagsapit ng kalagitnaan ng Oktubre bago ilaan ng Senado ang malaking bahagi ng oras nito sa pagtalakay sa panukalang 7.2 trillion pesong national budget para sa susunod na taon. Sinabi ni Tulosa na isa sa mga ikinukonsidera ng prosecution ng oras na natitira para sa paglilitis ang pagpapasya kung itutuloy pa ang presentasyon ng ebidensya kaugnay ng aligasyong bribery.

Samantala, umaasa naman ang Senate Impeachment Court na agad daw mareresolba ng Supreme Court ang mga petisyong kumukwestiyon sa desisyon na baguhin ang batayan ng bilang ng mga boto para i-convict o i-acquit ang Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, inaasahan naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ng buong Impeachment Court na makapagpalabas ang Supreme Court ng desisyon na bago bumoto ang mga Senator Judge sa pinalhatol ng impeachment case. Mahalagaan niya maresolba muna ang isyo bago ang final na voting upang maiwasan ang sitwasyong makapagpalabas ng desisyon ng impeachment court, ngunit nakabinbin pa rin sa Supreme Court ang usapin tungkol sa validity ng voting threshold. Matatandaan na sa naging unang ruling ng Supreme Court noong September 26, kung saan 13-0 nitong ipinagtibay ang two-third requirement ay ibabatay daw sa mga senator na legal na makapaglahok sa paglilitis. Dahil sa pagbabago ng dating 16-vote threshold, depende sa bilang ng mga senator judge kwalipikadong lumahok sa oras ng final judgment. Naninindigan naman si dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang unang naghain ng petisyon for tertiary sa and prohibition noong September 24. Humihiling din ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng bagong voting rule, kung saan naninindigan ito na dapat ay sundin ang nasa loob ng konstitusyon na two-third ang vote at nakabata ito sa 24 na mga elected senators. Inimbestiga naman ng Department of Information and Communication Technology o DEC ang isang posibleng data breach na maaaring makaapekto sa 48 kumpanya kabilang ang accreditation program ng ahensya. Ayon sa DEC, tinatayang nasa 410 file na may kaugnayan sa 48 kumpanyang kalahok sa DEC Trusted Assessment Provider program ang posibleng nalantad. Nakikipaugnayan na rin ang DTAP sa mga lokal na cyber security service provider para suriin at higit pang mapalakas ang seguridad ng kanilang mga online system bago muling gawing available sa publiko. Tinatayang nasa 600 megabytes ang dami ng nalantad na datos at umabot naman sa higit kumulang 770 megabytes kapag na uncompress. Ayon sa ahensya, maaaring kabilang sa mga nalantad na file ang mga record ng pagpaparehistro ng kumpanya, permit, sertifikasyon, cybersecurity credentials, mga dokumento ng mga empleyado at mga ulat ng DEC at sa performance assessment ng mga kumpanya. Alas 7:45 na ang oras, samantala sa balita naman sa Ibayong Dagat.

mananatili pa rin nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kahit pa may mga panawagang mula sa ibang bansa na kumalas na sa tribunal. Ang Pilipinas ay matagal nang kumala sa tribunal ng ICC pero ikinulong pa rin ang dating Pangulo doon. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conte, ang pag-aklas ng ilang mga bansa o panawagan ng mga leader tulad ng US President Donald Trump ay hindi daw otomatikong may mga mag-aalis o mag-dismiss sa mga kaso ng crimes against humanity laban kay Duterte. Nananawagan na si Trump sa mga bansang kasapi ng ICC kumalas na rin. Matatandaan na nagkaisa rin ng desisyon ng mga hukom ng Trial Chamber 3 ng ICC, manatiling nakadetine si Duterte. Muling nakita ng publiko si Duterte sa unang pagkakataon noong September 16 mula nang madetine sa ICC noong 2025 matapos dumalo sa status sa conference ng kanyang kaso. Nakatakdang magsimula ang paglilitis laban sa dating Pangulo sa darating na Nobyembre at 30. Sa balitang pang-ekonomiya, aabot daw sa mahigit kumulang 700 milyong peso ang malulugi sa gobyerno bawat buwan sa koleksyong mawawala ng pamahalaan matapos sa mga ipinagutos ng pamahalaan ng suspensyon ng excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at ng kerosene. Ayon kay Customs Commissioner Arnel Nepomuceno, naunawaan nilang kailangan itong gawin dahil may krisis at kinakailangan ng mamamayan ng alalay mula sa pamahalaan. Anya noong suspindihin ang excise tax sa LPG at kerosene noong Abril hanggang Hulyo 2026 na sa halos 3 bilyon pesong koleksyon ang nalugi sa pamahalaan. Noon narito inisyo ang Executive Order No. 125 noong Biyernes na nagsuspindi sa excise tax ng LPG at kerosene sa gitna ng patuloy na pagtaas ng crude oil sa pandaigdigang merkado. Tiniyak naman ni Nepomuceno para mabawi ang inaasang lugi ay palalakasin daw nila ang kanilang assessment sa mga imported items. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Hindi na bakante ang medalya ng Team Philippines sa 20th Asian Games matapos naman ang podium finish ni Hardel John Cabang, Tolentino at Cebol Team kahapon sa Japan. Nakapag-sumiti ang Phil Spanish na si Tolentino ng season best 13.48 seconds para itakbo ang bronze medal sa final ng men's 110-meter hurdles ng athletics competition sa Japan. At ito ang unang athletics medal ng Pilipinas. Ang medalya rin ng 2024 Paris Olympian ang kauna-unahan ng Pilipinas sa track event ng Asian Athletics matapos ang bronze ni Elma Maurus sa women's 400-meter hurdles sa 1990 edition sa Beijing, China. Nagabag din ng tansong medalya ang Cebol Team matapos ang 0-2 na pagyukod sa Indonesia, 0-2 sa semifinals ng Pokemon Unite e-sports event. Ito rin ang kauna-unahang e-sports medal ng bansa sa Asian Games. At sumunyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga paunahing balita itinampok ngayong umaga po. Nang Lunes, 28 sa buwan po ng September 2026 sa panghimpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Jams Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Broccoli siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud sa gabi, ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
7: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.